Nagising kasi si Papa andyan sa sala and I'm not sure kung anong oras babalik. Saka hindi ka naman kilala nung mo.

0: naka-display dun sa labas? Si Audrey Hepburn ba yun?
1: Opo.
0: Magpapapicture ako bago ako pumangit. Hindi naman pwede na pangit ang picture ko na i-display sa burol ko.
2: Akala ko hindi na darating ang panahon.

0: sa kaliwa. Mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
0: Saka na naman! Wag na yan! Kaibigan! Pakinggan naman natin ngayon, isang minuto